chukucha, oyoyoya, ay chukucha, oyoyoya, ay chukucha, oyoyoya, ay